0: Ayako gana.
1: Ayako gana, Merlin.
0: Ay, yung patokan, wag ito na.
1: Ano dyan, sorayanan?
0: Oo.
1: No, kamas, jadid.

0: Não, GT. Oi, não, Oni.
1: Ai, não, Oni. Que gostei, não chala rachna. Que tu, macho, não, ó.
0: Oh, biacha pra nurang te de cujarra.
1: Oh, é na kitu, Tete.
0: Kisang, kau mana jadi juru bahasa, ha?
1: Ya, dah buat barang anu apa, ya, buki-buki ngerti. Hah? Oh, engkau lah nang tenang, ya, dah, ya, kena waktu.
0: Tu ngerti, Yun, saya temui.
2: Ngerti sama poe.
1: Mau diganggu, sok ya, mana, tihola. Benar itu, oke, kan, ulah ayuh nak. Ya, kan dia isyuk dah, ya isyuk, acuh, betul bisa dia ayuh dah, kan, itu mah. Aduh, lain aduh. Oh, oke, kayak kus panen. Dah ayuh nama karek, oke, cep, itu. Oh, itu mah ngus dibikun ke batur, kayak kus ayah dia mah dibikun ke mana.
0: Naon jete maksudna?
1: Ah, gitu eh, ini mah. Ting bener, ting hincu.
2: Asal jawab aja,
0: ayo mana Syaha ngaran jatu? Syaha?
2: Oh, Alit.
1: Alit?
2: Lain.
1: Oh, lain ini namis lok.
0: Syaha ngaran mana teh?
1: Pilot.
0: Oh lain. Hasan.
1: Eta Barjan, Apih Barjan.
2: Lain.
1: Lioban. Robot. Saha tu? Sing mentak kode nawe kumaha tu?
2: Sok sugan. Sok sugan.

0: Mga pikwistiga at rocker smapukti ko yung pansin niya.
1: Itay mas mapawak niya ako ngayon. Hama na si Arjuna, ano mo na nga borogod?
0: Ito malawin.
1: At kung antap saran na ikon hulata si kura nga dyan.
0: Timalan kusti.
1: Sa jumlah wala niya balat.
0: Hige.
1: At sa manararatang ni.
0: Ayo, dulur-dulur jalan aja, boy.

kasrano sa tengah kinalas pringgan di ngacalawa sa tengah kinalas pringgan di ngacalawa.